tiku mapinda ko ni choku kela awe ni mwati botsele le bachibwa ngu ni chitimila tibila ni haombe na kade tele banana kati buzi mkama bachibwa ka sikela eh wale mule inausana.